Alright, magandang umaga mga kababayan. One Manila po ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 11 minutes after 11 a.m. At hintayin po natin ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. At syempre ang ating mga very special guest. May mga special guest po tayo ngayong araw na ito. Pero in the meantime, marapatin nyo pong basahin ko muna ang ating kasulatan, ang ano, hango sa Biblia. Salita, hango sa Biblia, mga paghahambing at aral sa aral sa buhay. Ang Kawikaan 26 kapitulo 26 bersikulo 1 hanggang 2. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tawag sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad. Yan po ang ating salita, hango sa Biblia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si JM as in Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang umaga po. At samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna dito po sa inyong paboritong Filipino radio program, ang Radio Pinoy. Mamaya po may mga upo dito, kaya inaayos natin to. Again, ang telepono po namin 403-717-1943-1947. At bago po natin umpisahan ang ating programa. So, nagbasa na tayo ng salita hango sa Biblia. Tayo po ay magpe-friendly reminder muna sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Calgary. Ngayon po ay Linggo. Linggo po ngayon. Kailangan po nating magpasalamat sa Diyos. Ipagbunyi natin ang pagpapala at humingi ng patawad at humiling ng kung ano man ang gusto ninyo. Dahil ngayon po ay Sunday, makakapagsimba po tayo, makakapagdasal tayo. Napakahalaga po ng panalangin. Mga kapatid, wala tayong power kung wala tayong panalangin. At wala din tayong power kung tayo ay may mga gagawin, ano? Kung may mga gagawin tayo sa buhay, mga plano sa buhay, wala po tayong tulong na hinihingi or wala po tayong pagtitiwala sa Panginoong Diyos na ito ay mangyayari, ay mahirap po yun. Ang maganda po ay magtiwala po tayo sa Panginoon Diyos. Humiling tayo, humingi ng patawad. At higit sa lahat, ipagbunyi natin ang pagpapala sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa araw-araw na pagising natin. At sa araw-araw na pagising natin ay meron pa po tayong plano. May plano po ang Panginoon Diyos para sa atin. So magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa araw-araw. Again, mga kapatid, ang telepono po namin dito, 403-717-1943-1944 at 1947. Live na po tayo sa ating Radio Pinoy, Calgary, 94.7 FB page, sa ating YouTube channel, sa ating TikTok channel, sa Radio Pinoy TV Calgary TikTok channel, at sa Pinoy TV Special na, Pinoy TV Special, Facebook page. So live na po tayo dyan at kung gusto niyo pong magkomento ay magkomento na kayo habang maaga para mabasa natin. Kasi minsan hindi namin nababasa dahil po syempre busy na, hindi na tayo magkaintindihan. Parati nating inuuna sana yung mga comment kung nandiyan na po. Well anyway, eto, Happy Father's Day. Nakikita niyo naman sa aming monitor ngayon. Pag sinabi ko pong live, mapapanood niyo po ang ating Radio Pinoy dito sa ating Facebook page. Yung mga streaming 'yon live. Happy Father's Day po sa inyong lahat. At may all our fathers be safe, healthy and strong every day para sa ating pamilya, for their families. So maraming salamat sa lahat po ng sakripisyo na ibinibigay ng ating tatay, ng ating papang, ng ating papa, ng ating ama,
Diba? Ama. Ang pinakamahalaga, yung ama natin sa langit. Yung ama natin sa langit. Yan po ang pinakamahalagang ama. At syempre, yung ating ama, diba? Yung ating amang nagbigay buhay sa atin. Bakit ba? Bakit ba natin pinasasalamatan ng tatay natin? Sabihin natin, kasi sa sakripisyo, sa pagmamahal. Diba? Ang tatay hindi masyadong maingay, hindi masyadong madaldal. Pero ang sakripisyo niya, talagang todo-todo yun. Todo-todo yun. Para maibigay ang pangangailangan sa kanyang pamilya. Ganun po kasimple ang tatay. So ito, yung normal na tatay, ha? Hindi yung tatay na parating wala. Hindi. Yung tatay na yun. Ha? Pagpalagay natin, kahit anong pasabihin nyo, tatay nyo yun. Kailangan nyo magpasalamat, kailangan nyo igalang. Di po ba? Alright. So ito na, ang ating bago mapalayo. Naku, 11:20 na kagad. Ang bilis ng oras. Bakit nga pa minamahal ang tatay? Katulad niya, nung bata pa kayo, alam nyo ba kung anong ginawa ng tatay nyo sa inyo? Di ba? No, kailangan yun. Baliktanaw. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya kailangan, pinanggalingan yung tatay nyo at nanay nyo eh. So kailangan, lilingunin nyo yun. Di ba? Kaya lang, ang lingon naman ng lingon sa pinanggalingan. Kanal na, hindi pa rin laman. Kay Tatay Reben yan. Kay Tatay, nasirang Tatay Reben. Happy Father's Day in Heaven. Okay, so papatingin ko muna yung mga Father's Day sa mga ating mga kilalang tatay. Siyempre, mga kapatid ko, isa na yan. Mga kapatid ko, mga bayaw ko, mga chewing ko, mga pinsang ko na father, at saka yung mga kaibigan natin, mga classmate natin, at yung mga kaututang dila natin parate, na father ha, na father. Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa inyo. Alright, so punta tayo sa Trip Tingle. Ang ating Trip Tingle, your gateway to global exploration. Safe and secure. Teka, titingnan natin ha. Pakita natin ang Trip Tingle. Ayun, ito na pala ang Trip Tingle. Bagay, sa Webis po, mga kaibigan. June 25, nandirito po sila sa Radio Pinoy Magandang Gabi Calgary. Fly to Manila. Yung nakikita nyo, 1,179 na po, mga kapatid. Less than $20 na naman. Calgary to Manila. Pero ito po ay deals for August to September. So magpabook na kayo. Ang pagpapabook po dito, 587-600-0422. So fly to Manila. Back and forth po ito. Round trip fare. No US visa required plus 2 bags included. 1,179. Yeah, 1,179. Trip Tingle, your gateway to global exploration, safe and secure. Global support 24/7. Ito maganda. 24 hours na maa-assistihan kayo. 24/7 assistance, fly great fares, unforgettable journeys. Today's deal, Calgary to Manila, 1,179. So, tumawag po sa Trip Tingle sa 587-600-0422. Patugtog muna tayo ng isang awitin. Ito, napakatagal ko nang hindi naririnig to. Kay ganda ng ating musika. Totoo naman kay ganda ng ating musika, di po ba? Pakinggan natin.

0: lang.
1: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
2: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Penis Brothers Eavesdrop Specialist. Get your roof replacement starting at just $7,000 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
3: Yep, yan po si Ma'am Desiree ng Astoria. At ito po si Juan Malina ng ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special,
4: natural.
3: Alright, maririnig nyo po mga kaibigan ay isang, ito po yung isang pakikipanayam sa ating one of the commissioners of SSS, si Commissioner Roy Padiernos, ng nakaraang talakayan dito sa info session. So, pakinggan po natin si Commissioner Roy Padiernos. Alright mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Pinoy TV special po ng Omni TV dito sa Canada at sa Radio Pinoy 94.7 FM. Ito po si Juan Manila. Mga kaibigan, ngayon po ay nandito tayo sa Philippine Consulate General's Office para sa isang pagtitipon with regards to SSS. At kasama po natin ang ating tagapagsalita ngayong araw na ito, si Commissioner Roy Padiernos. Tama po ba?
5: Yes, tama po. Hello, this is Commissioner Roy Padiernos, one of the six commissioners of SSS, and I'm here to promote a wider membership of SSS here in this part of the world, Calgary, and the rest of the places and provinces in Canada and the US.
3: So sir, narinig natin yung kanina tungkol dun sa pag-a-apply ulit ng kasi kami dito mga 60 years old, 68 years old, na sinabi niyong hindi na pwede kapag 68 years old.
5: Dahil po, hindi na rin natin mai-enjoy yung ating pension, ano?
3: Okay.
5: Kung 68 na tayo, nang mas matagal. At saka po, meron pong limitasyon na hanggang 65 po pwede. 60, 65. In fact, ako po, nagbayad po ako sa SSS hanggang 65 years old. Then I retired last year and I'm now receiving pension. Dati ho ako kasing private executive from Sun Life, Grepa Financial sa Pilipinas. So, come and join us, especially the young ones, no? Yung hindi pa nakakarating ng 60 to be a member of SSS. Napakarami pong benepisyo. We have 7 major benefits na talagang para ho sa magandang kinabukasan. Sa SSS po, sigurado ang magandang bukas.
3: Alright. Magandang bukas. Magandang kinabukasan. So sir, natanong po natin tungkol doon sa mga ano no, sa mga registration. So itatanong ko lang po kung ano yung inyong plano para dito sa ating long-term financial outlook ng ating security system.
5: Balak po naming nagbabalangkas pa po kami ng mas marami pang posibleng benepisyo. Depende po sa ika nga pangangailangan sa ngayon ng ating mga kababayan. Sa ngayon po, meron tayong 7 major benefits and we'd like to even think and formalize through the board of directors or the commissioners nung mga mas magaganda pang benepisyo na angkop sa pangangailangan ng mas marami nating kababayan sa iba't ibang panig ng mundo.
3: So, gusto ko lang paulit, sir, na commissioner, yung kaninang sinabi natin na ang pera nila ay siguradong ligtas sa lahat.
5: Opo, we are making sure the money of the members, ano? Kasi po ang pera ng miyembro natin, ano, sagrado po sa amin ito. We have to protect the integrity, the sacredness of our fund, kasi dito po nakasalalay ang kinabukasan ng mas maraming Pilipino, especially the members, no, ng ating social security system. Kaya po pinangangalagaan namin ito ng gusto sa pamamagitan ng pag-iinvest sa mga tamang investments, ano, at saka sa pagpapalago nito. Kanina po mayroon akong natural na mga investment natin na talagang kumita sa loob ng mahabang panahon na higit pa po sa kikitain sa ika nga sa ibang investment instrument. Kaya po makakasigurado kayo na protektado ang pera ninyo, at saka makakasigurado kayo na ang benepisyo nyo pagdating ng panahon ay talagang maibibigay po namin ng buong buo.
0: Meron po bang ano sa security system, dahil ngayon ay pataas ng pataas ang ano, no, ang ating presyo ng ating mga bilihin. So, meron po bang adjustment ang inyong mga benefits?
5: Ang adjustment po, magdidepende po yan sa adjustment din ng kinocontribute po natin, no? Kagaya nga po, dati hindi naman po ganyan na ang kinocontribute natin, ano, yung tinatawag na nating monthly sales credit, pero sa haba po ng panahon, nawawalan ng value yung ating purchasing power. So, habang yung ating sweldo naman po, eh, tumataas din naman po. Kaya lang, kuminsan hindi rin umaangkop dun sa inflation. Kaya, kung makakapagbigay man po tayo ng mas maraming pang benepisyo, nangangahulugan po ito na mas malaki dapat ang maikontribute pa natin dun sa ating monthly contribution. Sapagkat dun lang naman po panggagalingan yan, eh. Kung ika nga, eh, maliit lang ang kinocontribute natin, definitely, maliit din yung nagiging benepisyo natin. Pero kung yung MSC po natin, tataasan natin na without really jeopardizing yung capacity ng mga miyembro natin, eh, makapagbibigay pa po tayo ng mas marami.
3: Okay, mga kaibigan, yan po si Mr. Commissioner Roy Padiernos, at nakausap ko natin yan. So may part 2 pa po yan, at mamaya naman po part yung ating si Miss Benice Songkaya, yung Calgary SSS representative, paririnig din po natin yan. In the meantime, eto muna, no, babatiin ko muna ng mga Happy Father's Day. Thank you po Kuya Ret and Ate Olet sa support to promote Porgians Logistics Manila, Porgians Manila Logistics and Tours, and the event Laugh to the Max. So congratulations po. I heard na napakaganda at talagang tawa na ng mga tao dito sa Laugh to the Max. At kayo yung congratulate ko si Marilu, si Lizelle, at saka si Arlene. Good job po. Ito po yung mga bagong producers natin, eh. So sana supportahan po natin pa sa mga iba pang mga ano nila, mga proyekto nila. Okay, so ito na po yung isa pang tagapagtangkilik natin. Maraming salamat.
4: NTG Healthcare Practice Labs, we make sure that your experience with us is the best it can be. Join NTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: Dinas,
1: sa Rolly Me,
0: the best Metron in town.
1: Rolly Me, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling in, naglilingkod sa Filipino community.
3: Okay, mga kababayan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 45 minutes after 11 a.m. At binabati pa rin namin ang lahat ng tatay, ang lahat ng ama, ang lahat ng papa, ang lahat ng amang, at kung paano po nyo pa tinatawag ang ating haligi ng tahanan. Yun ang pinakamaganda, haligi ng tahanan. Tayo po ay, ako isang haligi ng tahanan. Ayos, ako ay isang ama. Ako ay isang papa. Kung kayo, may mga tawag kayong iba, pakicomment nyo na lang po sa ating TikTok channel, sa Pinoy TV, YouTube channel, sa Radio Pinoy Calgary 94.7 FM FB page at saka sa Pinoy TV special FB page. It's time to Toyota. Up to 5,000 off in ulitin natin. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life, rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas Dash BZ, price plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, pwede pong tawagan ang Pinoy Connection at your Toyota Giant, Country Hills Toyota at 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. Mamaya ay babasahin naman natin yung isa. So, anyway, mga kapatid, ang phone number namin dito, 403-2-786-2-717-1943-1944 at 1947. Pakinggan muna natin to. Itong ating mystery sound. So, hanggang mamaya, swerte, makakahula nito. So, for $25 lang po muna ngayon. Kung walang makano, gawin natin $50 next week. Yan ang ating mystery sound. So,

0: Nag-lapse na eh. Okay, ito naman. Pakinggan natin, mga kaibigan. Ba, parang wala ah. Okay, ulitin natin ha. Ulitin natin. One more time. Tawag lang po kayo sa amin kung parang pakiramdam nyo eh, yun. Yun yung tugtog na, yun yung sound na yun. 403-717-1943. 403-717-1944 at 403-717-1947. At ito na po yung ating maiinit at mga naglalagablab na balita for in the meantime, ang ano muna, yung ulo. Ulo. Ang ulo ng ating mga balita ay hatid sa atin ng South Point Toyota. Yan po si Mr. Alex Taylaran. Maraming salamat sa South Point Toyota at saka sa Country Hills Toyota. They are one of our presenters of the upcoming 6th Philippine Calgary Summer Festival. Maraming po salamat sa inyo. Yan ang ating presenters ngayon. BP Sara trial magiging pulutan sa bawat kanto. At sa iba pang mga balita, ito po yung ano ha, yung ating ano lang ha, yung ating ulo lang, ulo ng mga balita. Ay. 105 na araw na paternity leave isinulong at Pinay nurse kinasuhan sa 52 billion pesos. 52 billion pesos healthcare fraud sa US. At Sandro Joy Vico, mauhusay na leader. At no work, no pay sa ranking government officials, itinulak naman ni Tulfo. At PNP Korte, dapat magsalita kung may warrant of arrest si Marcoleta. At ito pa ang mga maiinit. Ito pa mga maiinit. Prosecution panel handa na sa face-to-face versus defense team ni Sara. At 24 na Pinoy na nakulong sa Russia, nakauwi na ng Pilipinas. At ICC rule sa Duterte, trial inilatag. Yan po ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy. Mamaya po ay hatid natin yung mga detalye. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tire and rim warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ, Prius plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payments for 6 months. OAC. For more information, tawagan po si Mr. Alex Taylaran under Toyota Tower, South Point Toyota sa 403-567-8888 or log on sa southpointtoyota.com. Maraming salamat sa ating iba pang mga tagapagtangkilik. Again, pakinggan natin ang ating ano, ang ating mystery sound. Tawag kayo sa akin. Eto na po yung ating ikatlong part ng ano, sponsors natin.
1: Ka ba ng sasakyan, naswak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call